0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E no Funyani Vabanda, e a 238 metros onda média, na frequência e a 1260 kHz, a FM em Riva, 89.1 MHz, Vassati e Olxinga, 101.7 MHz, Antena Nacional Olxinga, 105.6 Jomarrupa, 90.4 MHz, Okwama, Niwanetova, RM Desportiva, 88.6 MHz. No Malawiwa, e Hali, Pitikisis, Welaka, o Maputo, Baroni, Kalekini, Hali, Sai, Provincia, Ioniesa, Malurbo, Nemakua, Maholo, e Hali, e Aniroa, que nem vinheiro, já, Mpaka, Mara, e às 6 horas. Mpua, mai vinheiro, já, Mara, e às 5 horas, nem 30 minutos, em Rota, Plelaka, e Makua. Karip, a tua tene.
2: Vanshaya akela nimoni ihali muimara seya sota pulelua ni Maria Fazenda. Nina mulatula Fernando Damas, oni anleli heresa okwa watu araru maha wa owanela mapuro. Ashinama ni atu o distritu yo mavago.
3: Atu araru arimela wa maha wa owanihana atu ni asinamnama o distritu yo mavago provincia yoniesam. Atu ala remende wa mahawo variwa ni konya ni naveto wa mahawo lumwa ni enowa mapoma sikani sonsawisi ni omavago vapomani. Musaturo aichiritu yomavago Cecilia Kasimu ohima wera ohia otanyira anokwa asinamnama ala ananariha mikwara sokona muloko nuwa mili sasokia so hiana hiana. Ohuliwa imata nipuro nimosa. Naveto umulili wa sinamnama ala ni akabiti. Ni naveto sitarihuwa ka miota sammawani. So umulila itepo iya timiteko simvarihiwa. Waliliwa ka upahiwa mahosho ala. Motokwene ole osweliha wera upakiwa iwapo. So umulila itepo timiteko sikina simvarihiwa. Waliliwa ka wera upahiwa ke mahosho ntanyirwa ni sinamnama chitiriti wa mafagu.
2: O provincia yoniasa mikalo sa nihasu mawane sinale mpwa wakuta mweri sopiera 264. Rimpanta wa omanana, ovehana na ve orarushiwa siri mikalo seyo sa onasusuki oniranea sindoko hiwa mpua mwa miala no seyo siniwehera sa ehaki o provincia. Mamikalo iyo sindempa, sinakumelela mkina aku maha wa ashititi, ohikwela wabaha soja anaya raya mawane. Inahia anamane awo ni asimeyaya eha waka, ehali elalewe. Mahiku abakani na vira ni osu wanyeiha ihali, sava musonkano wa ekwaha ya neta niraru wa ekonsejo. De serviços de representação de Estado Oniasa, Vavo, em Raya, we mamikado seneseyo sin nikavihera, we imusisi nakala sova la kanyea sene, omalana, mbuama mitete sohi anahiana so provincia Oniasa. Lucia Piedade, Otonya, Yawira, Variwo Kolea, Wukana Ikuru, Wayala na hoisha sa miaha seneseyo, wi, waniwe no mukalo owo wa nihasu mawane, ni walokoha yawo anerano wa miala no seye sinikavihera wi atu enakala sana sene. Mara a presidente a elapo geta shapu onala tula atu otene wi ekaleke awalokoha yale anaveha ashina mane maso panela saya geta chapo ala tunde aholeli aikano samawani aidini na veto atu otene wi ekale awakapelela ashina mane mara presidente ailapo ohima ariki wi otene no kalano ni wi nawehera ashina mane yawo anahawa secretario a estado provincia Ioniasa Silva Livoni yowo ono perera wa anamiteko aniwehera sa okumi wi ekalele ojai ni ojiha makwangwa na vetubia mirete mashpiritalini. Yolo jaya sekretario a estado provincia Ioniasa ori mwaha wawira mahiku yala ni wanyeasha wo kukurumiha wi sini towa mirete mmeshipiri talini o provincia yo Niasa masimwa ha wa wi wa mirete senese yo sirohiwa ka otumihiwa mapuro makina andamu ya awo anikalela mpanta amiteko wehera sa okumi silva livoni inre wira kavanre rela muchu ivuwi heke abadhiya kamuteko anstoko siyobo wa wiya mirete va wii, wosweli wa wii na mteko spiritale enkala anto kuwira otene anivariha mteko ari a namuya masi varu wokole ya wii otene ekale awaka pele la masana sene areta mutoko ene owe ohima ariki wii mirete sinihiwa sinrohiwa o Malawi virihiwa kami mpika so mandimba ni washa la o distritu yoshimbunila mpanta okina silva livoni onilehera wa epulisia aminda anoni mo wi ekaleke awe etelela. Pano mutoko eno owehera samiteko sokumi o provincia yoniasa Narcisu Rondinho inre wira onio varihiwa ka mteko ene yowo ya wi omale mukalo wa wiiwa mirete mashpiritaleni ni ojiwa makwankwa. Va wi so upuki wa mikutula seiyo sine etelela mwishpiritale sotene so provincia yoniasa. Emererani olashera wa Maria Fazenda Mpanta wa ihali muosha uolelo mone.

Radio Mozambique, na ngolo njema wa IDC, akuna kubangwe tu, kumusambiki.

0: amuthu amuyare anyaka mkuse amne amuye ona nawe koro pala eru kulu opa chera nehe mweru opa chera ayo hospital ale la thu ene ka no koro pala athu ari nambo la manera ne ra yare kana nambo to hi eru kulu muthu arubande a yeto ate yumwe aware ebata mwana ayaribe amuyene amuyare mara sofrimento ele muthu amura asofrereye abunyaka mwana ole amukuse amuye nampoti ditshwele opakilwe onrerabo ui koorupana woona koorupana oyo hospital primeiro mês segundo mês nampoti ohiyophiyera 4, 5, 6 meses valapena ui ayaribe omphuwe valapena ayaribe omphuwe no valapena ui ayaribe amunyaka omuruhi me ano miruku kina vahaka alopa na thene na thia nene moe we ya no te dikhale kena muita paciencia na adolescente principalmente muita paciencia na namiravo para amanya o omelo we ehi distruire por causa ya we na lota manene na muthu anotamane ne mwana ayimukira ati aya pama mwana ole potiwe avinyemo mulinyana entao hiyano na athu apa asi papa asi mai ekhaleke ne tempo nipote muthu arumerkato angulia itumate dawe anguli henkawe tenke akhade ke manera akhade ke tempo para wi amukira ati ke mwanawe amukira ati ke mwanawe para wi omelo akhale muthu ni muthu
1: inkana manothene melukutani mnahirange
0: anabrava kinavahereke nduku navahaka kiniwi iwendeka sepapaya awa mpapi amuthu ni maye awa muluku boopachera oyandre etuyene muthu anotuya naye mwanaka yetuya hombre herendre weano watitile tuyale wanamuya vamoro tawi miruki navahaka namiravo awi kada mwana awi kulereka ase papa ithu endota nampoto opaka kethu apape yerikuwa eyohoye thenki alamehako kihimurima i apapa ileriwa idale hoye miamtenge kihiyetu ntamni wi kulereka ase papahu iwendeka ase mamahu para wi yene kana iforsa yone kuidara
2: banona halo mwiwa ntamwi nahu Gracinda Mashura akumaka e provincia yo Cabo Delgado yola tho onyonika vihere lukuluku yela ni mwaha mwaha muhimalo ni chara
3: ihali mwapara penchila nje atiana otene nina ukoma jane ni raka mashkamolo miteko chino thonira nteko wantiana nukumi ililo uno ukabu Delgado ninokela wopa mwaha ni ntiana moja uwe mawani yompiri idistriti yombalama ula neka ranya uvara nteko wolima icholia ina mwasosia saone ule nchoko ule. Wawakuvia ni machirekeni nchina. Niraka karibu mikrofone chovradi Musambiki.
4: Nchana kamaria saipu. Nkale disiri omba lama lukadate mbiri. Kindima ni buruseto. Sesu buruseto gani manaka wali kinasu. Nkansuru kukunjirake matanchoka laka trinta kitarezi. Netani ama. Ya ikali manaka kinasu kuru. Ata siki loka naro soma. Kami wapuani kinate katika. Kita katika hiyo ni buruseto ile. Emana kireka. Kiro ilo ni buruseto ni kone. Anjaka kishisa kuholo. Asana la soma jaka. Kitaka mana ni. Uhili mani buruseto kunkalantu.
3: Bano ya proyeto iyo ino kabihere siyani.
4: Inani kabihero gartari. Itratore. Inani kabihera wala ni itratore. Bano hiba haja kukumi haa suru kwa uyo para ulimi haa mamata ni. Hiburu seti himana ni sarele laka.
3: Bale mana ya wira mamata ni monyu vano lima cha ni itratore.
4: Ni kartari itratore anapuru seti apimwana. Anliba cha piyale wala ni itratore. Bano narukunu waka. Ulima oni lima ni suru kuwa wihu. So ni nasi tari itratore ni wala uwa. Ulima liya. So wali mama suru kuwa uwa pinkumi haa. Baru lima mama dani.
3: Bano hina wakala tia na nopanka chachani.
4: Wali mama. Anante kwa liwa kuwela kawale. Ura kihani kanyari anawa umo. Ilinya ni mpanka deshi. Ilinya deshi. Toko urina kitari 30. Unamala ni suru kuwa uwele espere ya uwa. Sae purusati na maashi tanri. Kimana ni mpare lile hulimo ni warota kinarwa. Rolima. Karwa guru ni warote ilele. ndimo matimani mikwa mwe pili maka kwa chere siani

0: Asana ale mi baki somile. Asana ale somacheke. Kita ke kwa puani rupe ke wa mana. Hutu make kori, rupe ke wa mana. He mana wira e kihiri nyu wira ke kala runtiana. Aki tuna wita la ngo. Insano wa sana ale somme. Nu tulu somme. Hade ke lake nupa. Wa pai tempo ya ulwa ora kala igana alima. Kili he ke mi va value. Ninari wa lugare.
1: Vampa kana chondrina i waka waka gavin hoi wani warota ni maprodi manchoro desa wala tuna ikute na kuo ibwiri noka wani hachani
0: mi ba mata chene che hao port kala bin
1: mata chene
0: e mata ke hana mi ba binti moti na pile visita con guli amor nin compa che rofesan ura we me lleva que la tia foto we me lleva la tia que foto ra maria sai pala na lima ke mana ke rinya ko thawelele buruseti ura mena kunchere Iti machi lolima wabeba kunkun ulima beka kunkala so wajutari kan ipruzeto to ko sibule ipruzeto aurwa wajutari una pie hol mpake luani yollu kunate ka wate kilenu pelo chapari kila wale ni halo emele luani yollu ku
1: vale ulima uhana ni faita
0: uhani faita vinchi
1: to ko cha
0: imana ke tarara miga ke somila maria sai ko ke hanu chulu yole suru ku lole mpako kumbi ha asana la someke ohi usu mkampani mpako wapiriri konso panku miki hapiriri wanu ulima wakono kinachira sina mwanali ukifartare karo iliko panku uchisa nsuru kula sina mwanali kileke ndinya nusoma konta pipia ya kasomile amama ya kasomile somile mkoto haya timana kipia kacho
1: nunu maria saibu yopa chira unihimeri vakani vakani chawali ya ukwenyeka nsuru ku wopa vila ukela mprojetu ni mprojetu yo kartari mata mana wera projetu itratoro cho chimpula iwaka wakachiyo nchuru kuopa chero lola mahoko pa mapanile vai
0: akawa kopile wapatenda ko nime kurusheti hina yo kana sunga sunke la kakin sunga mbani kin sunga panku
1: nchuru kuyo lola nali ma mata ni putu miaka cho ile chiyo kipanya kan suru kuyo no kwanya chani nchuru
0: ake kopile ni puro kina wacho lima hotomi hajoli anyele ho projetu Utumi hajole nya oile ama lala iwaka vali iwaka na jutari vanu vava nafasi na kala himani mata ikote pawano urungwiha urungwiha wasunga kinsun kampani suru kwendo ho banku unato thola wengu iho kimale la mihaya sana ka zombile ante mwa potole ngwa kume kunona peri peri peri la mihaya ma sina rizingu
1: unawa
0: suru kule
1: suru kule
0: usun kampani ambira wale na winyera anera na veli wale ka zombile ka juwele
1: juwele
0: twano nungi somoka kanwo
1: Maria Saibu, iwaka waka joni himachari wala kachimala. Kuno lima nani? Kama na mapuro wa kamala, karele uruwa mapuro lima. Mrimu asosia sao, no lima veka na lima chani?
0: Kirimu asosia sao. Kakala kama asosia sao, moja na kali kitari, wakala kavinti. Wala kina kutupa toye miyo, iti na nuka asosia sao, gina hiya, gina rato lima fora, ulima kekute, ulima karanguwa, ulima kete. Para uira, chunchari ani kichitu nye. Iwarode yo, gina kale atu otene, somi ya kihana to guawaka ufora. Ile atote ne likin ukinlemela elemela ntia wawo imana kikanana kichikata kitomaka yomasi para wira wale kilimaka na bobo ali mo sosia samu so wanya kama kilimaka yokeyo yoveka ka
1: sosia so na etani ya chani
0: femenina
1: asosia so femenina
0: femenina mahele nirasi tiana ni hao 20
1: atukuma na lechani nyumba hina ukala tiana wira ni kumihendre asosia so iho o mali mele wochele witani ya femenina na hele mawachina chani
0: Na wachile huwa, potu theli ya, mkarane kagrima, wohala wira ndime, para wira sana, somache kiale, wano nari na wanyu. Imata nyanya nali wachajuntu, songhana, nkarane kasosia sangu pinkala ya nafasi. Mteko onara nafasi ni wasosia sangu, woto miha na tumi hajotenele, waru mani chisako, tunavinti, tunatirinta, kalantu nchina na wemaria saibu, hani sako kata. Parlantula, hani sako kata. Mandalenola, hani sako tirinta.
1: Mama na ura momo momo asociasa momo loko na kavo.
0: Loko na kavo riwoni thela pa. Nira si tia naru.
1: Si ya noka la tia naru.
0: Oh, la tia naru ba. Wahi somi le hunaki na baba. Nisili pehe ke kita makuwa la nili peke.
1: Nasideri ya loko na pira na miruku.
0: Kana miruku loko na oyo. Pihini ni na miruku. Asi tia naru. Nena uira lima tuilo sunka walita. Eh, maki somi le kutoka Maria saibu. Kinanchi sa somi le ale apachenda ya kama na kanta harole. Hai na hule kontono mama naka. Ni hishun kempani. Utali ya kochuwela. Sabe nchenche ni hule ke konta.
1: Maria Saipu riko mupani sefi.
0: Fiskali.
1: Fiskali.
0: Fiskali tukampu Maria Saipu.
1: Ye.
0: Wano nchi vante koyo.
1: Ye.
0: Imane wakaruwele lukule kikile wawele.
1: Rati musamiki ho.
0: Rati.
1: Saibo kale no waweha asociação feminina na hele no panye keni chani
0: 87 31 83 25 0 na pinu manu akabela ko kiwa ho hata mwambe ya mu hine ni numero ga siti yana kwaka nkikwanye wana hele vale vale nkele nkurupu ni mu pio holo ye tarara la ge ugiti vela
1: asante awa chile to panicha miteko nyenye ora asiti yana ni banke asociação outro era marimeli ocho ele awa chile tu pani
0: ma wa chere ele pa chere ro khala mi nante ko ka lu kam pa chere ne cho li ma pa de kisi pele kisi kan li mele se de ri wa de la kunya le wa de le ya kunya le o pele kisi ora mama nante ko lu hi ma pa nga so sia sa un khale na to zia se tiana pele khale ne khale ka se tiana zo to ko cha thandi ya ko kuve ro ni ngo pele kisi bi bara kante ko ondo se ha thandi ya ko lante ko gura ni bante ko na hala ora wa fiskalu la ka somile so ya me ya ki somile ana wanti khaya ana ori ayo somi ki tharil le kama hute ina ulo kani mali me baro tuli uno kon tan tharil le mahute wo ko lante ko oi tharil mahute kan wo ko lante ko no ira ne la bisera oi ile pa mama tani ona ta khala mama se ban ante ko la va ki khanyere ri
1: ye asociação feminina na hele icho ile ni chite pile wona ni amata ni mwenye wa chidi mienyu wala tuna chino lima kenyo kila mwaka
0: ili mile humetana ya hoholela na kuu hoholela na nrua hoholela na nhakwa ni mate sayo ni choroyo ni hala
1: bali wehele rava itone la dakavi cho ila chene chote
0: aki nchuwe la kwanta na hupa chira malatara mamata ni mwa malatara weha hupa chira propri yemi na maru uri ya hoholeli pakana na konkiti ho chara sere manko hawa bativa haukula latra ulo vira un ayo pro ko sukuru
1: ye
0: na mali manapo kera kavali 200 ulima soli ma ojolia so esa uamoka kala ntu njina na wenjina na wenjina na wenjina na poko poko ra suru ko male ni himane ni tela ero hini ra sitia na ro
1: ye
0: asilo pona no acha na sitari paka sana wapuane na na sitari so ni rasiti yana ru
1: bale mane ora hatana wa lokwana o pelo kila association kanon tun hera
0: ni non pela ntiyana
1: isi yana
0: njopa no nanya kuliha
1: to ko chani
0: ule suru kule o kuma muinji o tuno ira ikemiki halo pokera ule na punya roda sanyo na mamola ni ha wono makala kati yana ru kan do tawa
1: ye ka kina e molu mo pavela wa hira atiana kina ombalama atiana kina o ka delgado ahina wacha ukomhendo projeto yote nkechacha asociação othonyera mali melio ochole nala kerisi ya nivencho njala kalatiana
0: molo mahia karadi uno no no
1: ye
0: kena pela siti yana kwaka ngikele mu asociação ndunye ukela mu asociação munguse ilabwela munguse makhalelo wapuani alaba wali makama asociação una wasitai una wasitara hina na kati yana kwaka muiwo radi ni mwelele ni kumele bate wona kakwama nkhale nsatoro na ina khala vano hikanire na nsatoro ndine humboto haya ni mmare mboto haya sitiana sikuna aka ni mmare le mboto haya ni lime nitapua ne wapuani na teka teka alipana ni ha helo nya kuliha suruku ya pokera kana uta wihera ni ale wana makala ka sitiana lukano ta wiheria na pokera wakeli hana wohi problema solo pana kana apela atani hala chilo tulia sitiana kwaka mapanke sitiana kunanaka asosiasaun asitiana alupa na wasi tarikini kaninera makumele mapanya nzuru ku nteka keke konto na wara kuwaya numara kaputula waya ndo konte ka duli mani pinera ka basitina kwa kamaldeya mu mapanke asosiasaun na wasi tarini en kaira kama asosiasaun ka tuwele nupa yo shapari ya ko shapari ka tuwele latirina ko ya ko shapari ikori tenya kaza dunya khale ya yarupela kunya niko otuma wari aka batanu nuchulu ndo pa kurusha ude ulima hima na gerera kasitiana kwa kama alde ya mu mwapa anka sosia sang na panya faita kanoleli ona kwa manera na leli kanoleli kan mairu ore ke kanoleli somoru ore kana pokira uyu kanno pokira yanku na ninyu ma na halu pokira uyu yoyo hima na sosia sang na tarilla kami kitia kampaka na
1: ya remo lumala amaria saibo kalentiana no vara nteko walima icholia ina Mwasosiasaun wetania, asosiasaun feminina na hele, imawani yompiri, idistritu yombalama, unu ukab delgado. Wakuma isidadi wa pempa, grasinda masura.
2: Ntamwene hini malinhe, vano nahala necheva kani niye provinsia yoniasa, we na mwiwe ntaminahu Maria Fazenda.
3: Nohoro mimara seia, we ni kalele wa mosani, chekulaka ni mai yowo oni anivahe miruku, mpanda wa e programa yela ya nihiguna no lelo wi ashitia na otene netela mai haya kanto.
4: Ia no sidanaka eneru wa Maria Jineta tome pesu. Aha. Erimi hiha nchekulaka. Mashitia la na riva variari wa ukuma hon vari wa ukulea wi niko sopa. Uida tela uratela makuro ni mkala humo ni mkona humo ihimei ni rapelaka ireta so hiya na hiya na wakapelela na mani sai sai miteko tani siri so kwele ya mutu ovariha wa shaka kanto kunyuo mumbariha anyo kenona wi vate vanyo va orere lako
5: mi kikere kiwa kakani masia wihi na mutia na remutia na yopa jera wihi kapelela ohina kuve ovenya omutama le muluku ovahema vekelo ovenye ovele vate normali hovela vate yopa kira yopaka orapa washaka ruweho mkantilo rimutiana ona kumela vate vakintale ohirampe ni na pakaka makhalo ya wahusiana manuera mwadhinya kabizeleke mwavela maliha mwisela moro mwema hanyu murapa muna kumela vate kuri mkhalelo wapama wawunuwiha anawani kuri anawana ala hiyone empaka yele hinu uluma wanawana empaka yele nera hao eno naya enta unera hiho na upachira wahusiana manale makhalelo apama kore here wanipuru nera ya hai enko naya aha
4: Kanunto mwenre ikokola o kwesa kwesa. Ere ke muhiya mkintale mwemo?
5: Hoye. Akwesiwa ikokola sina murihiwa. Iyo riha wene. Nina kala nipuro nukelwa ikokola sina yao sirihiwaka. So kana sikina si hindera umwere mwino kusha no kusha. Siva haba bani nulu masinduwa nukola. Eyake na mbala. Anama nipokova ya apaka. Yajene uke lampa. Nina kala ikokola tonera wini seko kusha tesei ya kusha. Wawusi anama nikapelela. Ehipa. Kusha chure ne ya rihela uora kamela. Ohihi yampa sinakali ikokola porke nipuro anintalamu.
4: Kano ele okira okira mabata kala akina asukumbava ebura ina mora ya malashi ina mtepele na bolo watoni mpasa isai yonkala yorera era
5: yeyo hiyane etu yorera maya remaye toka pelela vate toka pelela nchoko nawe babo na wiki ovela nyopa tera wavela vale okusa orehere na vate vao malasa hivolo wakempa onamule ili hati chwela unona nikitela nne vale okala mriva vale kovo mpembo paraheni abkapele na mwashi marimpo amuhele vale arehere le empa ashwa oleatu henga le shaparu oleatu yole tuanna rehere na empa epitanyo rwani malashi mpamo maya himale kosiri nkamo kale yita etase mpumiri hamo pahila uwerke hai kujitupuwe empa ni mwe
4: nandeli hera antoku waba hatu miruku ashina mwane akala akina ashina mwane yale eri asinkane ahimu anare sa miruku sene seyo masini anandi pelela hiyo wii naka pelela kanunto mai wanirera yala shina mwane na wonahu malayori pene ejwe lenlene mwosisu ankala ndo kukaina nkumambani yele diorera
5: hiyene yorera ele noni hirawela mai hao nihiku nivimre hamkabele le mwanawe hiyo ndasima aye mwana hana nuwa atelero ewero kainena mwanawo omule eli hawera orapeke onamukatena onamureherera onera iwo yete kemeji mu erampeni ana amukala ekinato asima aye mpeke na kosu wani poto kane tomato tumiha kuona mwere tomato atela hentuma kwa shako na mwapea toruwele shima waba hana mwane hiya wapere terenye babao entao maya rimaya kale ko kapela nchoko nawe ampake tena koso porque mahiko olelo baba mahiko makina beza sina ya kino na wiwa iya papa ya hinge musuruku apapa ya hinge musuruku yela nova hawe apkanya ompake le tena koso ya wiye le kale yo multiplicar ya para were ke hai mi kami hete mato mwase na papa hi wava kana mwani ari sapo yo ko sela na mwani hontele were mi katele ke wewe oporti mwase ngwa ona mo hala mwana ola hantu na winka selo mo katele ke onza hete ba winka hawe warate o mo husi hete yo mte kwa uwa husi na mwani
6: ah ah nanto ante ko rahu mapuro misakhe la kama ireta simpachi wa muiita anto ko baba nona huno kana ni hime mabate ichumpusi mota sheni ni rahu na kapelela se yo ni sakhe ke mai ireta so phachwa
5: wi sa jera ireta so phatwa impachi ra ura pani mu ona wa matani wa usana mwana wera muna wete matani wa okaza ke panyo mwa tika kamkhale ko ona wa okaza ke panyo khali moi khala mahi oi khali moi khala sapa roha na sma ina to sapa yo le sapa aipuru yo le ro muna wela Tinki pale si kuma mo matohi ana sabonete kwa vusiana mwana era muna weke murapeke mahala mwarita bala kala mo fresh kala kala iposu si seya mo kale pola rikale polo ni mujie ke bate ni mujie ko posu ni wewe para hate ke somo rela morela
6: ah kanuntu oi kande muteko wa maivu titi oni kwenye atona na kabihera wi naratela mapuro yao kala kaiyo
5: ehe kana titha la muteko aya ya muona mayule avela vela ka bahati bali ale mu ahano ya shaka pahima la shu ra yuri hayi erehe rele bo bale esirebo bara herni ana mane khale ko mutinta le mire ke ka tiati ma pite na mo ne wa bi bi en khale ti ona na ba to khala to khwa bo titi na hiyo ta simail here ke na mu shimola ka mwana ke nera Oi foro kina mwana na papa ya waka kina mwana na papa ya waka mwana papa we ya waka na muchawanze jo waka mela we la ba hemoni entao ni khale ke mezo a go phalelo anto ko a simai o mo ba luku ena mutha mala muluku luku luku yo tene wo we ra sote sene ani ba ha muluku i furu miruku sote sene ani ba ha muluku me yo ni khapelela ka ni ba riha ka muteko porque ni ni re ma sa o kanati we ra ni ngwe re muluku ani bai ni tena o toto hawa tambe
3: ni mande wi wa miruku sikumedende wa mai janeta pesuru akwela ka wi ashitiana o tene ne tele mko ha musa wa holo vo bari ha itu sawitu kula okumelela oni asa maria fazenda
2: nikumakoni asa vano na hala we melavakani e provincia ya wampula wi namwiwe janete janete moni
7: makomaso ashapara muniwa ekumelo oni asa ozambezia okabdelgado variari wanlaka muthiana ni okume mukali hero awampula olelo variari wanlaka la muthiana ni okume Nivanenle ni mwana mwamuthiana onakula nsina na Eliza Antonio ola omukhomalla nakoso akharaka ole onirwa batata renu epasari ekulupale yawaresta
8: nakoso langa haya mulele mota simpakenria mi mota empacheraka ankipachere khalelu dida ke maria dois meses kirivava majinina tumiha Nina ninkusa karaka wangoni ya atwena nivaha mapatarao ni hini katumihaka. Nina panya muna minyu no muwari ya mwana okwidaro wani.
9: Mba karako na mumuro na wangoni ya mumuro wa mansinyo eni wangoni.
8: Nada emuona weviari mapatarao wahu. Hiyano nikamu areseberiki uno. Hiyano nikamu kusaka marumaze. Hiyano niranapkate.
9: Ah, bana koso la kaita winyusha hoe tamanene. Ah,
8: tamanene, hiyano niri atu o tumihana matumiha maringista.
9: Ah, hee. Ah, anto mniwira no tumiha muna munya manene msuru.
8: Ah, napaka koe konta, oseko wa napaka e konta. Naganyaro 50 metika para kwa achi hana mwano wani.
9: Ah, manto la koso la ewiri heni mahalako umpacheria.
8: Miko tepo hawa, na namanene kirina etu, agora kire uno para... ke kami here ke pamelo jike kasuche sarkana mwani nkirna mulopana a timbo ki kusi hewani briko wete ta miki kiri mutoko ene nkiungwera a pala pena pake ke no kosiu para okaju daro wani
9: masinto vava momba jera na koso yolo lampaka va muriani munona sa ina koso poku mahikwala ina te poku star soni ungwera poku nikawera poku vakani para to yocha wani ana mano o skola makaderno e pasta e lapi manto mni kume ora henu wani moroko pasarin ninkuma 4 ora o 3 ora ninroa uno 15 o 16 ora 19 ora
10: wani
9: manto kati uwo mni kumanyo wani 4 ora moroko pasarin no mni hai miteko savate vale ana mwane ale mnika wa moza he
10: vale na ora eto ya pama o 20 ora ninroa bana kati wani olava reparatu ninchele paratu vakani dikina ku kina hiera na mwana wimu lavare paratu pirila muchikeri hemo ni lapa zoi tora na orwa vale ni lapa ho
9: mita kwa mombara ohiyu mapia vale
10: ohiyu na katia vale timbaraka
9: masinto hiha miruku sinava hanyo sasithi anada kina nilelo ahinu kuweda seya munivaranyo
10: me atu ahinu kuweda denda inu kuweda wi oete taka opaka katwe heri halali atwale amoda mveka sozimola eri akumi komu mi roeke unoevareke mitoko uno so wakalavale mtu orera murima oicha
2: kana mi wahu kwelea asimai awaria ochekula wahu wolelo ona maravava na avala moro wasimai amohamoha ai provincia sese somokoni sa elapahu na loche provincia ya Wampula e provincia ya Cabo Delgado e provincia ya Niassa ni e provincia ya Vazambezia ni kumaka Vazambezia ahole li hamiteko Nusha Rodrigues achikinya mitipo Jaime Alferes atiano sulu
11: lopo na moten hurumela hanziro pelutani hantekuna askanu maputu huwela wassalamu.
12: Boa noite, passamos a transmitir os tópicos do último jornal, na apresentação Júlio Mavota. Muito boa noite.
13: Albertina Pascoal e ouvinte, boa noite. São tópicos para o último jornal desta terça-feira. 379 moçambicanos interessados em regressar ao país devido aos ataques contra imigrantes na África do Sul. Detidos em Nampula, três funcionários do Hospital Central da província indiciados na tentativa de roubo de material médico-cirúrgico. No estrangeiro, o grupo Hezbollah recusa um cessar-fogo parcial com Israel. Albertina, eu volto pontualmente às 23 horas e 30 minutos para o desenvolvimento destas e outras notas da atualidade nacional e internacional no último jornal. Até já.
14: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
11: Na luta de Halle, nas conheço Maputo, e o partido que lá o tapulia o cate 11 horas, o minuto, o latine. Miraka ira de Moçambique, o Kuma, província de Lacho, Ochese, na Checa, o Cabo Delgado, Nampula, Uniasa, ni o Zambésia. Nicho, ni Vriane, tipo, na. No Kuma, e província, yo, Wampula, Rotawa, Halifaki.